my man go a-ring, a-mining. Oh, and I'll open Oni nai si ni be bang moi li ngui ni la yung so ko a ring la ba li nha ti li.